Ditambahin na. Hati-hatilah pemandu ang yak kan. Ang maklum lah kan. Ang yak masa-masa ang yak tambah-tambah handai mina. Ulun ano aksidan. Anyakap sih kan. Ano ulun peng. Mau basa ba ulun mina ulun peng ang yak. Hati-hati ketika memandu. Pesanan ikhlas dari Bintulu FM.